0: Alright, haraka upesi. Ehe, ikatonya. Alright, tuende na mutambo jwa Meru FM. Hello.
1: Hello.
0: Ulio mwega?
1: Ibuwe.
0: Ibuwega nonto ba kuondikira nonto ndera kanto batale number 1 na number 2. Wota ara number e. Oho, kaura kana nizimwe kwa era tuika. Alright, gancho kere na.